0: tanda rangi acha kala nyansi labia kari ina.
1: Nga rangi chambu khadzu yu ne. Rangda acha zibu yu mda zhig ma shi. Kini xaxa zhibia piongchi zhibu.
0: Acha de nga chambu chigi yu. Yine mo rangi nga nil gangu chi yadi nye samshi chi thugu mdo.
1: Nye samshi chi thugi. Rangi nga acha amla da kia me sikdu. Nga le ba la ta kia me be ju jua xu yu. Rite ta jang. Ju jua ke nga gyung ju che po kho tu ya yu ma shi.

Tirine song. Ranchi kangpati ina lo. Zidru yig chi jedu. Nal klasa ga jocho miyong. Yagu chi mebda. Nadu zidru sep che me no. Yaga jocho miyong.

0: rangye ta je cha na nye mi de ni bo ara do cho shu ba rangye bo nga nim do ara do nyup du we
1: di nye si ji
0: xie ni nye nye ne se gi da nye do je rangye mo du bi na ma ra lu do che ni zhu ju da
1: ki rang ge nga wu zu ta ji je ara do ju ne man do ta ju yi
2: rang ge chi bu na la ki ma ri ge su gong da xu
1: rang na ma li ge yi su ji ge ga tong ma ri wu zi la bu lu pie da
0: da ga do wo yi
1: Asa, pomni jeshta,

0: nhằm nhu phí kinh phục vị dưới ngôn khen sự trình. Chú xin dùng đô thẳng trả nhận bạch dưới, mì xu chú chí chế cử đi dưới. Yêu cho yung dư, bà bà khen nè trí xin thư gặp, yêu cho xin yêu bạch dưới. Yue ngue ne zamba ta simba tang, bo shen ki piti ya jie ki ma ju ra yu. Ngun che, khurcha chong zui mi nam ki lo sar ma shara kong.
1: Tab zang ki kyang dip su, kang zi bu chi ta, ma pam yung zu so ki rima chigi yu bu zi.
0: Su gyun kong zi di ma nyam ba ta, lo sar ben na chawa lang zu yung che to. Ben ba do zi, reng yi ki kang ba nying bar piti ya ban zu ji yu bu zi. Kāng bā nīngbā nō sē lēng bū ndāng zēb yīn rū. Bēn bā tō jē nō lām guā mī tō. Cō tū kūr yū lēk sū qīn bā tāng dūn nē, khur jā chōng zui mī nām ngā sā nē ngūn chē kī kāng shū xīng nē. Chēn dāng rīk bē pē sū kāng sār gyā wī yōb shē. Wēn gyā, kāng nā bū nī bō shēng kī pī tī gyā sē xī dēng kē chē shū yī. Tū rā pē gyā qīn bā rī Rinpe xin lo gyu su gyu. Khom sui ti li zami tu min zhuwe che tu. Bimba do je ngar xin sui gyun ti yung xie yu. Chuan jam ni ma jin sim ne chue di. Khur cha chong zui kang ba nam ki kyang ngun su chu gup. Kyang ngun nga san ni xik rian zhuwe ji xu mang bu tung gyu yu. Bimba do je zambi nyug che pa ta. Kyang ngun di re xie che di. Reng nye ki tabla di ni sui gyun ri nye di gyun zin chi gyu yu bu zhe.
2: Rima di mafam yunzu shi, di kaan rinpoche shi, di kaan rinpoche ramgi rishunchi shi, di nima ta di dawa shi.
0: Bushin gen na, pi ni chushibso chimen tuyun yinba tam, ting ni rima chiwaar ko. Tiar di, bushin gi pi di gya gyuriyang, zamba so pi chiyo dangdi, zha shi bi rima chi gi yubzi. Bēnbā tō jē kiāng gīn dūntū lāng nē, zāmbē kiāng wē sū, rē qiān tāng, sū cīw yī rīmū tī kī yu. Bēnbā tō jē rīmū tī tāp tī yī rū, pī tī gāg tā ngār yu xī rāng sūr nyār sā tū yu. Tīk zāng mē nāng, kōng kī rīng chūng kām lā jāng bē tē kū dū xī, sā xī tīn zī dū tāng lā nā mē bā tī, 另外，他集中也不行。

tup tsarwe lukse chu changme na lukje. Ca nyung zam kya gui. Teyang changzi shang mi nam ki lukse simse yuzur chebe su ju kum shi gi. Ukti nang chu zui che ga zui jik. Lukse chu bu yang bu yung gi yuk ta. Tang yang xing bu cha ni. Karu sen do ki shi zi kur ki yue jik. Chi ma ngur si dian ba shi gi. Gap tir. Su yu caro yi mi gen am jo. Ukti nang lung ni mu tu zu ji yu. Ngari ki su jun xim se xik, rin mi chub la nye. Sato, ngo chay ni rin dan chen bu yi. Labu garbo ni, sa si di nung chi ri. Zangmar dwe be, labu lip li dum ni, lukse nyam du zuyo na. Lukse chwa yue la, xiak zi yang ten pa tang. Se chu nyum ji yue be, Tumba nyamcho cheju. Migen amcho ni, ngari mima ki njombor nilin chebe seri chokyur shiki. Njombo pibrin si, nengmi cho leti ki kengyu. Njombor langba subzu ki migen amcho kyeju ni, konzo njombor nilin che da shiki.

ngarchi ngari mi ma ji semna ruchu che shwe gi simse di gi samani sagui shi gi ruchu gi sangwa ti yin la gen kyu ni sagui ji gi ringne gi sangwa yi pen chung ngari su gar ki gen kyu gi te dara yin bo shi gen kyu de ni lu dung ba ta chu sung zam xin yin ba ru ju ta ring ne chang ma mi se gi chen do ta gen kyu nang du du ni 사투미마타 남세와르키 졸린 제타실 교류

Tene nime wadu, rengxin tu gamju de, satyo niwe ta lungki shundar dungi yobzi. Nime cedu qirun zhuwa ta, ceru di ni rengxun ki yangzhu chue tu rinbe xin chikzun zhuwa ta. Tardu, haja nienbi juzi chakgi yu. Teyang lerim xin yinba ma se, dewen zhuwa mi tang rengxun kamdi ma zhu nyamle che di, Lugui tsaru di ni tui tang zhong ni zhu gu qin bu cha yu. Gam simbi tsaru di ni la tong men sota tuen ya. Gar ki gen gui cha xie xie la kyuru war, tsaru di ta dung ngak zen yun do jik dong gui ba ni, nye gu di yu. Teyang le nu da di xik den ne min bar, sormo tang te zu di nyam shu xik yin ba jik. Nyamnyong pyusung sokpe sidar sirinki la nyi la mardok zam chungne yang yang nye gu jiyo. Gyurim teya, lugui tsaru nyambu suyone ngar yu di zubxie meba suyde, lu yu di shadar nyambu chak jiyo bzi. Sidar sirinki shuk kang yu di nye tuyo ni, tsaru nyambu suyone, tsaru ta gui chishin jambu suwa tang ceswa shu badar. Chuji di dewa jimbarchi. Teya garki gengwe suze ki gakze kumdab shikin la, dewe rengchun ki nengjin ti siri sunda di tuigab su kyuru yu.

0: sugur seje lang san tung tung sap kura ta ende je nen kan ge kare ga ge ni bur chen ge
1: lese na sho go di ma cha cha na ngar su so le sa ga ge chi yen
0: chang ga
1: ni sugur ba la ja tu do
0: ha la ja tu do ta da ba
1: lese ta di nam gyu ngan zu me ne na lo le an zu ta tu gyu ndē mē bēl kēlā shōgō chāngyō māng chē nā lō lō tā kia sē nā lō shōgō chāngyō tī mbā chā shā nā chā sō rō ndē tā jō gō mī shō lūm dō kā lā
0: tā tā bā
1: yā mē nā ngā dzō chō mā chō kī shī mē bēl chō mā chō kī chē yā chī wō tī chō dō kā lā
0: tā tā bā
1: dzō pē bē shōgō chāngyō tī tō nē shē nā dzir lū yu bā rā kēlā
0: tā tā bā dzir tē zlō tēn dzim bū tē zlō gu tsī tā ngā dzō bē ngō nī shē gu tsī sī kā mbō tī ān chē tsā tā tīn tō sī kio chē tīn shō gī nyā wā tī nyā bā rā shī nā kī
1: 那些那些比如说你们都去弄那是不是不去啊那些我看着你们吃什么干里土豆是啊对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: shil. A sota le zin ta tis tiawa ngu. Ani azu da yaashi chang zu furpa tini oto shak tijia tini shoge. Mileri shil lamsa lamsa suki suki jay.
1: Rou bing shubha.
0: Tata ba.
1: Rou bing di yinba cha xa na cakshira.
0: Cakshira bal.
1: Mao niu rou shubha. Chang am di tingi gilang gilang gi cha di nye jik dun du. Wome cho di shuk chenpi kibji du gila.
0: Cha di da shoge ngam shib nan ji. Chontakur tsa chi chu. Minyang kanchu man chu lak chi kyaar chu me.
1: Ta pei shun suru
0: shi ba la chi ge ge bin. Pei shun chu di shib chi di ji. An shoge ngam ni na chu zi ngam yos tuwa ni kanga saka kanga na je teni. Wa uchin ya shi khur ta. An tuwa chi niya tiye do ta tsor di chang am si kyo she kya bo.
1: Kyo
0: she do stio ten tiye do yag di teni sok tem chi.
1: Da xian nan zu qiang gan de tian cha xiu zhi ba le. Tian cha de yin ba xia xian de ge lan ke lan ge qiang gan yin min de gui zhi qie. Di ye ya zhuan men di su nie qi ba. Wu zhen yin ba xia xian de le ge lan ke lan ya xu de xie, da wu zhen si nan ga zhi ge ge nai fen su xu ba. Wu zhen qie, qiu qie. An di ne.
0: Jin ni qie.
1: Jin ni qie.
0: Den bu di.
1: Jin ni si ne di wei bai sha tang.
0: Bai tang da da ba.
1: Bu di si nan ga zhi hong cha su. Wu di ge zhang luo ni men du guo cha jie xie de ge bia ding jin jie qie qian bu qie.
0: Gajim shibba.
1: Ah, le shi zang gila gizu qiang gam dungu ne shibu gyabji du gila.
0: Gale
1: ndi gyi huo ra. Di yo dhirwa gila anzu, jik dam, nik dam, sum dam si wa si xia dhirwa.
0: Tata bal.
1: Ta dhirwa, yi bang, ar bang,
0: yi bang, ar bang, sen bang, u bang, ba bang, hol.
1: Ah, le le se, ndo gila di, tingi gila gya sun ya na lo liya di shi du, gong.
0: Jo ge o da zang ji dan, da ge ge ton jan zang ji dan sing, azu piri wun jia pyo jie gong.
1: Pyo jie gong. Da ting ge lang ge lang log ne yin zan pe che gong ra yin ge de.
0: Ah, shim shim ab ga.
1: Ha. Ba ga pe che gong de ge ta sa ba.
0: Ya go ba. Yin ge ben zo dang ge ba. Log ne.
1: Ha.
0: Ta zo pe che gong de jan shu ge bi du yang do an de mi ge ni bu na de pe che gong ma ta. O da zo log do ba nya ku re pe che zhe men gu sun yin so jong ne yin de de do. Ah,
1: le.
0: O de zi lang ne su nye la.
1: Le se le se. Kong le to yu be na wa zhe shu.
0: O da gong che go.
1: Na ga zo sun lu bu de. Gyasenane pao saye ki tsab tiri rwa.
0: Dada boga.
1: Tengi gyala gyala gyala sun suwa pao saye rwa.
0: Pao saye rwa.
1: Ah, le le se. Da shoge yinba cha cha na gyala ndo kye di yu na la. Mikse ki nyeb che a ki se di la sop.
0: Ata, shamo, shamo nyan tra gyo chita man tra chi che. Shamo nyan sop sop kar che. Yaga shoge nyan top zan na da kar sun yin sun yin che. Toba nyan sop sop ka jya.
1: Le se, da shen gyala gyala ngon tru shu ka jik bu chi che. Ngan su min bang che ki nyeb na ya ki cha su ma.
0: So
2: 枪阿姆甜茶我咱奶粉 치마가라 바이샤탕
3: 치마가라 바이샤탕
2: 직탐 이방
3: 직탐 이방
2: 니탐 二磅
3: 니탐 二磅
2: 숨탐 三磅
3: 숨탐 三磅
2: 托吧 杯子
3: 托吧 杯子
2: 匹兔 藏面
3: 匹兔 藏面
2: 除夕 面粉
3: 除夕 面粉
2: 歇哭 肉汤
3: 歇哭 肉汤
2: 擦下 牛肉
3: 擦下 牛肉
2: 滚啊 鸡蛋
3: 滚啊 鸡蛋
2: 闷嘟噜 辣椒酱
3: 闷嘟噜 辣椒酱
2: 酸萝卜 酸萝卜
3: 酸萝卜 酸萝卜
2: 샤파리 肉饼子
3: 샤파리 肉饼子
2: 쇼코 土豆
3: 쇼코 土豆
4: 怎么能给听听里程许三大学艺我那组几名里程能养家节约

0: pongwen shi kyun chung su. Le gu bei tu na, nga hai dine kha chi yi.
1: Lo nyin bi, chen dab ya su, nga rang gu de chua. Wei. Di ka sik re. Rang dine zhao piu ming du ge.
0: Nye rang le xie mo chungwe. Nga zhe mo yi zhe ge, cui de xing ga lik zhup tu zha. Sa ne da ge si xiong ge, ya biu qi xiu qir da ni. Cha jian sang gui, nga zhao mu chik sum zhe. Xi yu ren xie ge qi chu qi su ge, nga...
1: Rang tong do de de yin si. Xie nye yin ki ma shi ba.
0: Ma re. Nye xie guang nye lup lin le ri xiu piu jie. Mengwe te robyo na ro su bi. Do sa de. Pa zi lo tu su ma shi.
1: Ni Hongtao.

0: Lagi cik ibe.
1: Oh.
0: Jing xiu, ni rang liya gu cik mendo masama. Chok bu yung a chalu cik yesu, ni lam sar rang li kiyo mida.
1: Tui mi lak da zhe xie. Xiu da, liya gar yu.
0: Yo, gar si re. Mo gong a pa ki zhu yi.
1: Wei, xie ge nian bu la a. Ni ka ke le me bu. Nga rang xie dan le, tok bu do si gi.
0: Tok bu sa gar yu re.
1: Diu da.
0: Nye simsa che rang zhe bi. Jing xiu. Rang da shui jing ge, ta xia nga nam gyu ten zhe ten ya gar yi na. Gomang tok sun xie bu neng xi chi gi.
1: Ting zhe ka ba. Rang sam dan ya bie cha bu shi. Nye dian na, rang ge sam lu yao xi dang gu gi.
0: Nga sam dong e.
1: Oh.
0: Nga sam lu gar dang gu re. Ma zhe, rang xiu da. Nga rang zu sum nyam le xia gyum zhe ka shi. Sangmei chi duri ma lo wa, yek zun ri. So su chi duri ba. So su piyu du chung wa chi chan na seng piyo zhi, shi ba?
1: Mu ti xie da.
0: Da yi ni, so su wo chi duri si na, dang yu ma shi. Ngan zu, so su yar ge dang bie xio lo, Sangmei tuan da la sam deng yu zhi, zhe ma de.
1: Rang ge, rang da xian sa tsi guo, shi ba?
0: Zhi, da ge zhi. Ke si, Sangmei chi du sam deng yu na, Sangmei yong cho le sam dang shi. So su wo ge mi yu zhu ya chi du, mi xin da li ya ma jian yu ma zhi, shi ba?
1: Dung zi xie jie yin ni kar xie nian yin ba?
0: Tan da nian sim na la, chong zi yong yu shu lin ya di, mi ka jige mu tun qing min do, kong zi dui ba mei bja, xin sung e.
1: Nian dian na, rang dui bu yo ma shi.
0: Zi.
1: Zi si ho shan, rang ge guo zi ding zhe gie bji, zo di, rang kang gu yu shu deng min si, yu mze xie gu yo zi, zhe ma shi.
0: Zi, tadi nga ma ni kaya chaya ma shi bai. Ma shi, zhan nab su ma pao na lo da chu yo ma shi shiba.
1: Zi, jis. He shan, tan de kye chi shu di, rang ge su su samlu ma dam che xian lu sam tong. Xian ma do rang chong zui zhu rin di kandres xin yin ba, zhe ma de.
0: Nga chong zui zhu rin chaya ma shi di mang zho ge xie ba zi gyuru ma do, rang ge xie ba zi ya me ba.
1: Zi, nye xie ba zi ya yo ma shi. Yine tan de chi ya chi yu, rang ge kang gu di gyun shu da nye yin ba, da nye me ba.
0: Sang ge dhaka rabu chi yi zhu, ngay yang gyar rang chi yo, nga tang du me.
1: Chien zang ye rang, tobu se ge lep chung a.

0: bola sar chimbe a
1: ngani ala bola sar yobi
0: ale bola sar kyuda khong ka wi yong ji ko jong we
1: yong a nyen nyen la sa chi chu lap se ne nga bola sar tu yi
0: ta ju
1: ha
0: ye ya yu so yu so ge so ya de ben ga zhu da
1: ha
0: ne kala su xiao bola chi su a
1: ha
0: wa ya jiao zu lu xiao a
1: ha

0: amla nyung sing sam kontra sima kim kyet tu asia ni amla nyung sing thak ri be a sim si gi
1: chue tu ji jamme nga lesson ama len stre a ni yin ji lo shu lo ma yon le la wa xie men si gi la ba
2: ta kyu kyo si kyu

0: 创新踏界，乡村振兴。
1: 创新踏界，乡村振兴。
2: 没见他，认真守护
1: 祖国。
3: Smallingke gun kamsa lar hian ji ge lobsa nan xie jie chong ha chang kap chong ga ning er gyu xin ke nan be chok bu de zhi zhuai yi de ri ke le sen nan ga nan so lar hian zhan nan ke su gyu pe se na lo le qi jie ke den ke pe se tang ga se kar kar hyun pe tang ti da zhe wei ji ge ming ci ka le yi ne lo zhen xin nan

0: namju chena zu chengri ye yu le ya bira xie zha du nye de zu ani maang cha bai de chogo zu do yung gu duwa me jiakba de kare du sina kui jiakba de cilu de kaba yore sina xia yi na lo lo yore tian zunga xia zang bak bi wo de yore chogo jiakba de cilu de kaba yore sina nga na zu sem jie nyan yu yore ra sem jie jiakba de zu jik xia yung du zane ani gyuma agi ta dang kya me ta dang ji kare terpa dang di zu ta le ya cilu xie bji duwa wo ya ta chogo na lo la cilu xie zha yue bina ani cilu di ki ju jien di ki jie ma kare du sina Nyenka jeye sordinda ta yana kartusina, dreden sordinda nya, naye nyenka chenpo yore. Togo chenpo chaye deya, jimba nga jurgi naza, naye nyenka chenpo sheta yore, kod juten dinda chayabu. Diyindu zani kartusina, nganzu, chongda ta na chidu kartusina, togo chenpo majab chigu gorda. Togo chenpo majab cheje, togo nalo ki sil tizu beti, ju khandu cheje ani kartusina. Bakpi wo diba bina chayashana nganzu diba ya siya yoba, jingu diba siya yoba sordinda chungba na, ani dedangla ya, takin siya saa si labra, ani dedangla ya, penpa chenpa yoba dinda re.
1: Mi jakpa sinye de da siya raha mara mara ba, di na silu ruba, silu di paa mayab su, di siya su, siya nye ge da tsab jiye de kye chenpa ruba. Jizya takta deb ji gugi na ge na, nungwa jen, dhe chigur.
0: De ya, dianang ni jidang chi na, zadun, ge ji dun na siya, thangpa de karar do si na, nga la ya nga zu, Khoya inchi minchi ki Sukbu ki jizze di Dedan goeba di inchi minchi ki nganzo kanki Xie goeba dindaji rishya Rwa di maze gara dusna Ngongo zool xia echi Rwa danda Duxie dindaji Yaguchi zuu goe di hajan ki khechembre Niba di gara dusna Da mizi ji kora todam chi gora Dieba ni che di junjong di le Dieba ni Tana di kongla Dagin kongla shubin rwa Ami buku kodu ni Che buku di jema sukbu Tangtang yongye ki gangla ya Nganzo kanki beba chi gu gora Ani shunu tu la dharmi tuyo la, genggo cha tuyo le, gambu menpa che, siya ozu yonjo chi, dinda chi tuba na, ani yaw shibu jo re. Sumba te karar dosa na, ani, diyama jiazi che nanda, o, ngoma dan, cha degi do min do ra, di che je, ani karar dosa na, soso yangi, pigi, jengu de, jobje ni, jobje cha ngani, nishtab shil de do min do, di chi si go re, di sumba te risha. Shiba te karar dosa na, ani, se jo gangla ya, sadung tonyom chi si, Sadung tonyom chi, ani sadyu liya dik zu tse chi isi, ani tse so si nye de gujo le ten yu isi, gujo de gyundu kora gugwa rwa, sago chik nalo liya, madar liya chuzu dyadang ngab chuzu si gujo jeb gugwa rwa, sago chik nalo, dindar rizhi yomba gugwa rwa. Di paa pipi ani kare dosi na chik, da kasi dirin mindu ma siyan kasi dindar yu ra, da supu jagwa shivu dindar yu na, da ko maa, nyungta kura, kambu suye ki, an kambu suye ki dinda, chashi dinda yuwa na, an kambu suye de karadusuna, mikze de yakuchi suye, hopti kalama mambu dhobu maare, tanda dinda duwa, kashi ki kapke, mese, dhamanda chigdwa, kambu maa chakudu na, mikze yakuchi suye je, sagorji nalo le ya, gyama khanzu chi, nyungtu tangye ki dinda, mikze rima chi, nga dawaji ki nalo le ya, gyama chuzo dinda, yongkora maare, chizan di ka le ya, labsha, ani dini karadusuna, shugu shugu de ta, Dedan ki genku wa aang thangpo de sosor da. Menga la ten yuwa maare. Amji la la riva chwe yuwa maare. Tien songa na cha yuwa mayon siye de sosor ya ra le deo le. Din du zani karo dosu na. Nganzo changmi beba che je. Thangdaan la ya dinda chi gu gu dosu.
2: Ceri thang tunbe go ne. Sukui ji ce chun zin che gu mi. Tonyum dinbe sa dong thang. Ce dinbe lu jiong. Luk thang tunbe jun lam je thang. Jo wa tam sab yub shi. Tiyang. Tugun togum je pam. Yangna. Kala sa tsui mibar sawe kumsi torti. Ngozai ri tang, shiri, duri iso sa che rik tsangma tonyum sawe kumsi jakba che gwe la. Jigar ki tsiye tang, tsuzi, sa che tsina so supur gungi ki tsuzi kodri che gyu yun tsam yunga che gwe ba ma se. Kala tsaga tobu tang, shikzi mangbo, ngarche mangbo so zawa nye se gyu me. Tidang chow tsung, tsiye tang rinbe lu jung che gyu gyun kyung che di, supui duksyu tang. Shanye tang tse ki du tse yuen tsam yung war bie gui. Xinyang, nye lang so ki jiba cui tang tun xin, sim kam pa pibu yung wa jie gyun kyun che tum na, su bui ji tse cun zun che tuba ma se, di xin tang we cho war ru tum nye shi.
1: Haa, xiam la, ti ting ki xiu xida, jia wa xie xie, gyan lang lia gantin na nye yuen na, tia ka gantin na ro.
3: Nye xie gila, nga di ka gantin xiu ya di, nga zu xio le se lu jung kong to zi gui na, yāng mēn ngā zu shōgē, mīk sē kē lūn jōng sēndē kē gu gu yu nā sī jī gānt shuwa yīn.
0: Lūn jōng sī nī tē tsōyī nā lō lā yī jī mīng jī jē gu rē. Tsōyī nā lō lā jē bā qirāng sū yā shōgē ngā zu shō lē chē bā nā lūn jōng rē. Rā bē nā chā xā nā bī mē zu jī lō lā yā shūg lē chē nyōng zu yō gu rē. Yī nā lē mī zā nā lō lā yā zāng zā chē chēn zhū jē

중국의 루노 탄잠기 체규 리규니 도의 토강 파라 생배 리도 초종기 파라토 윤난기 체 탄조기 베베 유룽 시차베 사자띠 도롱 짱부차유 투 탄데 파라토 내데라 양조 망원차세 冷不清上 列列 도롱 짱부 법규테니 高리공 리규기 强대를 내바타 디루 리우 통제 깬사르싱 Tingpo Gaowe, Chorong Soli Chubi Rengjong Ki Sangam Songjie So Yubi Na, Nedi Dume Nabathe Tanda Para Rangsoro Neto Si. Tuyun Rengbo Nangla, Dolong Zangbo Ngozara Chewe Soja Ta, Zixin Tixin Dongzab Tsoba Chegi Korla Shekhe Nyungyo Si. Teya, Jilong Yedong Chubi Loro, Dolong Zangbo Shunglam Saba Shatong Toba Te, Dolong Zangbo Bopkyu Gengham Ki Tseri Simju La Zulam Dabdi Shik Kodun Chehe. Dolong Zangbo Shunglam ki ji rinze la jili tuju tunju zamle mena ya sabab tome pala heba mi nyedong chujil hazam chue ye. Taja, namshi rigwe kewaan cu dawa ri ri xin digara namshi ki chengshi cuido cheba ra yungu ye. Namshi nguwe ne chue na Dolong Zangbo kuen dini Yunnan nubyu ki chekyu rigyu chibu zama se doyu toga gu lukyu ta Yunnan ki nubjan cuibe ngakong la simchu rindan chenbu ye. Dolong Zangbo Bopkyu ki namshila cha tsu na chertu ta kengtu ni su ye choba ta lo shiburo ni sumgi zamsik ni cha baam kaan kwa na pabgi he. Tini, zamlin to cha chu bop mao be sikui nyungshi ki chesi shi. Rewo ji la tu zui shi shi sewa shin, diga ra rinpan dar cha ki namda ta namda chungu ti ni jik tu che he. Te genbe, Dolong Zangbo ni Gaoligong Rigyu Chuyotu Namshi Dashib Tselen Sazi Mangshu Ki Sakushi genbe. Namda ta Namshi La Simchu Chegyu Tini Neti Sashi Sayib Ki Gyundo ta Zachi Rigyu Soja ta Zishin La Songyong Chagyu Ro Rindan Chenpo Tenyu. Yangsara Zemoro Gebe Gongshan Xing Dala Ni. Kepje Chong Xing Changboro Shindo Nyongwe Zadon Zhonyen Chewe Zishin Shikin. Zangram Ki Xing Sulu Ni Gyurdo Sunbo Shikin La. Tini, Tumzhu Turab Ta Cha Tsongbe Junxin Si Yenbe Nendir Ngarmu Si Ngolo Kenshi Yu. Diru, Cha Chu Mang Xing, Sabab Heba Chewe Dabki, Sayi Nama Pyusum Tsogbe Naba Tu Yu Ti. Ritu Tsiwo Ta. Tamra. Chu Gyun. Babchu So Nazo Kep Yu. Nendiru, zixi rik na zo yuwa pyu, rik mizhe we ngozar che we soja thala ya, rang rangi tsune da tsambi dagir wang we tsudu kyu re yu. Te chwe ni soja ka jigi lu na bu ta, gola xia mo kebarwa shik den yuwa ta. Yang ka shik ni, subu gya ri ri zha yin rung, chak zi la zhenda pyu kemi. Yang lala ni lo kormo chiryo ri tangtu cho xing xie kyu xie xin jamba zha yue. Dorna teta tsangma Dolong Zangbo Bopkyu ki du me sem jian shada shi. Texin ngozara che uwe choron deru cho deo che gen che su tinga nyume mi xie su chagbe Dolong Zangbo Bopkyu. Kwan zui, genwe yu zela namche yue be ngun zin che ba ta

0: Jis, min sang me tsua ki dan zheng ma shi. Ji ma ne, nga da su su ga yong me. Yin da.
1: Min qi. Zhang ba la gong tang tuwa yu zhe. Di ba shi be.
0: Guan di ba yin da ma yi. Zhang da nga si ne zhuo yu ma shi.

0: tanda chugo ang abe ning du lang gyu chugo bu gyu chia ge kurim la da chi gi yin da do na jo
1: ha kos de wei chun si char si to la lang gyu bu gyu chui che la ning ge yu be da da mo su je shi xie xi xi xi
2: ha kos de wei chun si ka char si to la lang gyu bu gyu gi ni da mo su
0: lang dong chugo gi lang ni gyu che gi song gyo ma la ge song gyo chin gu chu su de wei chun si kan da se yong wei ling

0: Tondo nyeme be.
1: Kena ge nga charos na nu yugu jibe.
0: Di kare.
1: Di kena ge nga na ju. Kongi ka nyi jibe, che zom shi rixia. Mi zui, kena ge mi su zang wo simchun na mu ha ko za. Kena le, sam jas din ro sungi. Yak shu shu na, sop shu shkin ro.
0: Rangi nga lega din re zi lingu ibe. Nga sop shu ge yak tu su shkuba yore. Mo shi na nye kancho sam jas du na yung ma re.
1: Ba la, ge kena le shu tin jo. Kena ge kien se ri, nga zu kena ge nga yao chi ri. Machine, I can't say, sure, tin you may. Lam some men, some bean. Tinjana can just see, would ye? Bala.
0: You are young. Can you get la, don't but to say, one. You are, you're daughter.
1: Young,
0: ah. Don't I, you are, you
1: see. This.

0: ngashangzon chimzu kangi chimzu bi kujim lengzi yang gi ngashu shi so khaga cha gi zulu ni ga yong bi
1: khaga ge zulu la
0: la wo kujim lengla ge kira la conference la so nang da mi che zang ge nang la sim cha ske me yin zhi zhuo de kan jue jin shu ru song gi
1: ye zi yan da zhuo qian zhe ge bei
0: kujim lengla che ga na zhu kurang ne zu qian ma xie ru song gi 기랑가 디토르 세이고요.